0: Bia, Amaka, ule yine mebe ahụ?
1: Ana m awụ obere ure ure a n'ime ọwa mmiri.
0: Esi na ị na-awụnye obere ure ure, ukwutukwu ure ure a niile. Ọ bụ na n'obi gị na-ekwelu n'obodo aba ka onye ọbụla dobe ogbe ya ọcha, ọkụ elekere ise kpọmkwem nke ụhụdachi, pụta n'ogbe ure ure ọbụla tufuo ure ure gị, emechizikwala ogbe gị yọ, maka na ogbe ọcha bụ ya bụ na ọnọdụ ahụike dị mma. Ozi a si n'aka ezinụlọ Rose 101.9 FM aba, ime ka ọnụ ọchị waa gị.

0: Jehova na azim dịka mmadụ na azim dịka atụrụ maka na onwe ihe kọrọ m gakwa na ịkọ m.
1: Otu
0: a, amen.
1: Aja m ebukuru Chineke na abụla mgbe ọtụtụ, ọbụ ihe ndị eji anyị ihe ụra na agbata okwu ozi anyị na mgbe ọtụtụ. Ọbụ ihe ezi anyị abụrụ ndị dị ndụ n'ala ndị dị ndụ. Ndị niile ndị kpọbatala ore ozi ụtọ ma ndị ndị ike gị, anyị akwụra ndị ahụ nwụrụ ụbọchị nke taa. Ana m asị Chineke onye mekwara ya lụkwara gawa n'aha Jizọs. Ada m oche ebukuru Chineke ma abụ na mgbe ọtụtụ, onye mere nwunye nwa ịta Waterside amụọkwa nwa n'ụtọ na mgbe ọtụtụ. Ana m asị Chineke ya nakwara ekele na ụbọchị n'aha Jizọs.
0: Amen.
1: O mekwara ya ọzọ. Ọ bụ omiihe ukwu ji oge emekwala ya ọzọ. Ọ bụ omiihe ukwu papa o mekwala ya ọzọ. Ọ bụ omiihe ukwu ji oge alụkwala ya ọzọ. Ana m asị ka Chineke nanasị abụ otuto n'aha Jizọs.
0: Amen. Ndewo. Ngatubere ha lara zana aga n'ihu. Ndewo Maazị Austin ahụrụ maka gị ya gaziere gị Maazị Austin. Ngarubere ahịa.

0: Anaghị m ihe bụ ihe ahụ chọrọ ka Chineke mere gị. Mana nwere otu ihe egwu a na-arụtụ aka. Ọ sị ya wee na ọ ga-aza anyị taa. Na ọ ga-aza anyị taa. Ma ọ dị ekwensu mma o, ma ọ dịghị ya mma. Oke mmụọ ga-aza mụ na gị abụọ taa. Ihe a bụ oge ekpere arịrịọ m. Ọ ga-amasị m ma nwanne ga-akpụrụ ebe nsọ ka nwee ike merube ya. Bịa ka ịgwa Chineke ihe anyị chọrọ ka o mere gị. Gịnị bụ ihe a na-enu gị enu n'obi o? Bịa ka ịgwa ya oke mmụọ. Ka ilu onye na-akpọtụrụ anyị. Alo.
1: Udobe nwanyị ụtụtụ ọma.
0: Adị egwu izi ma mkpoko for you. Your head is there.
1: Your head is there.
0: Afọ agara ịdị mma. Happy New Year.
1: I wish you the best. Ototo ama o.
0: Ototo ama ibolachi.
1: Yeah, izi man shagba ye na akpo.
0: Ndewo izi man gani?
1: M nọ na akpo ka m bụkwa radio ọzọ abụ ha na akụfọ m.
0: Ngwa nu garawa gani ugbu a.
1: Ọm gụwa.
0: Gani hu gụwara Chineke.
1: Ekele m gị Chineke. Onye mere ka mmadụ ndụ. Ekele otito dere gị naanị nna m. Agaghị mata m kwa otu nwa nka dere m. Ekele otito dere gị naanị nna m. Ekele m gị, ekele gị. Oke nkuma nke mbe ebighị n'ime elu onye dị ka gị, n'ime eluigwe onye yiri gị. Lekwa ndị mmụọ ozi nada, napụ ishala nye Chukwu. Ndị okenye iri na abụọ

0: Aleluya.
1: Amen.
0: Ike nu Chineke. Onye mere made nuru n'ụbọchị Peter. Ọ bụghị ihe dị mfe ihi ụra Peter n'udo. Adị m ikele Chineke n'ihi ezinụlọ m. Ndị Chineke jide akwara ngwa ụlọ. Ada asịchi iwuru Peter. Ya gawa n'ihu. A gakwanụ Chineke arịrịọ sị ya, ya dị iko. Lekwa ụlọ ụlọ niile dị iche iche. Lekwa ala Naịjirịa. Lekwa Abia Steeti. Na-arịọkwa Chineke sị, o lekọta we, ndị na-enweghị Jehova leta we. N'aha gị. Na-asị, Jehova ma ọ gabiga n'ebe ma ọ na ijikijiki dị. Onye na-eleta ụmụ mmadụ, na-asị Chineke, tụghachiri ya n'akpa ya mmaji mmaji n'aha Jizọs. Na-arịọ anyị n'ebe nwaanyị ọma Jizọs ma aka Jehova gabiga n'ebe isi ya. Amara Chineke o nyere ya, Jehova mee ka ogwere ya na-abụ ụba na-aga n'ihu. Mmadụ asị Chineke, tabiga n'ebe ụmụ agbọghọ bịa anyị nọ. Nyewe ezinụlọ nke aka we. Chineke zụtawe, eluigwe zụtawe, gwere ọkpụkpụ kewe nyewe. N'aha Jizọs. Na-akụkwa mmebi ime n'okpuru ọbara. Aka Jehova gabiga. Mgbe a ga wee mụ, wee mụọ dịka ụmụ nwaanyị Hibru. Na-arịọkwanụ Chineke na ndị na-enweghị mkpụrụ nke afọ. Chineke zụtawe. Onye na ọsọ na ọdịghị nwaanyị a gara aga ahụ n'etiti anyị. Na-arịọkwanụ ndị ga-achọkwanụ, ndị mụtara nna, ndị mụtara abụọ ime emechi. Chineke ga-emeta abụọ ọnụ ọka. Chineke onye na-eku nna, onye na-eku ya nwa, ya ga-enyewe nwa. Ya ga-enyewe nwa ka ọ ṅụwe zuo oke. N'aha Jizọs. Na-asị Chineke, nyere anyị amara. Gabiga. Gabiga. Na-abịa bụ chi. Nyere ogebe nwaanyị aka. Nye ndị niile dị arụ gara ụzọ FM ka aka Jehova kpuchitawe. Ka amara dabara wa ọba. Amara Chineke dabara wa ọba. N'aha Jizọs Kraịst onye nwaanyị.
1: Amen.
0: Thank you.
1: Ndewo, mami be. Ndewo.

abụ oge ekpere arịrịọ m gịnị ka ịchọrọ ịgwa Chineke na mgbe ụtụtụ a. Gịnị bụ ihe ahụ dị gị n'obi bekee gwa ya Chineke? Ọka kaa na omeme, ọka gbakagba dị na chi, nke Chineke ụka ji nwanne otu onye ga-aga n'ogwu. Ọhụ ma ọ mara m, ahụrụ mma ijide onwe ya aka. Dudu ga dị na chi, gafee gwa Chineke okwu na mgbe ụtụtụ a. Ka ile onye na-akpọtụrụ anyị

0: nke a bụ eziokwu. Jizọs maara nnọọ ọkakwara m mma. Alo, ya mara gị mma.
1: Ụtụtụ
0: ọma ya mara gị mma. Ebeolachi.
1: Ebeolachi.
0: Ndewo.
1: Ebeolachi.
0: Anyị dị mma, gụnwakwanụ.
1: Ede m mma.
0: Ndewo.
1: Esogbu ụmụnwaanyị esi na ekele vesti ka ọmọdụ ya Sọnde na-asị ka ndị nne ka ọgọzi Chineke gọziri m ha n'otu n'otu n'aha Jizọs.
0: Amio.
1: Ọgọtụkwa ma agụ nwa ndị nne ma ama isokwa ma gị. Hello.
0: Otu a uche m dị ya.
1: Ok. Aka m ịbụtụrụ Chineke ofu abụ.
0: Gaa n'ihu nwaanyị mara mma.
1: Ok. Amara anyị na-erughị Chineke mere anyị a. O mere anyị a. O menyere anyị a.

0: Kailo yan at patsarani. Alo.
1: Hello.
0: Yan nga rin mo sa tuwa may bola chi. O na kanya na yan o.
1: Minister of Enjoyment.
0: IG Pindu Woji.
1: Kobo chuta mara ke mamole mara. Ayo.
0: Ame magiwe ke kwa.
1: Makande na mo nyengwo. Aha wo ispeto mwa chineke.
0: Osa.
1: Kamari ya ya. Nisho kwezo ku. Obi juptra mnangore ebo juku. Otonde mmadu shabobata. Ikele jifumpa kusu nile nkemiaga.
0: Osa.
1: Makamekele ya. Ama monyo za gikele.
0: Ama anmo.
1: Aumam kam gikele hapo ya. Kaumpam kam gikele hapo ya. Kaumamam kam gikele hapo ya. Kaum my grandfather kam gikele hapo ya. Omo gonyo som gikele hapo ya. Yama awonye ibuzo. Ufondo si soya na aso.
0: Otwa.
1: Yama kam na poku. Ugawa na mbeni ile. Mga na poku kuya tiru mbemga banala. Jehova nkusu nile nke ndi aga. Onye kereli weko wa ke kwa yo nwai ne lo wa na poku yo ga wana mbeli le mako yo nwakira yo ngo nyo se kira anyi
0: asa
1: nga kukuru ya bebo ju ku fo me bo we bada arero nchorere ya
0: gani.

0: Whether it's jollof or na stew, even for porridge or spaghetti, cook to impress with Pepe Terra.
1: Yeah, yeah, Pepe Terra.
2: And they were Maroon Monday TikTok, no, no, no, because you must be can they were Mara Gavina Mazi Austin, and they were Maroon Katolamu aga masim kai gana akwọ nso na mbọtọ to aga na akwọ look isiri ni se amoku yi notu amoku iri ato na abọ na ntikata oku him na ekwọ bu na heu katolamu ai yen na ekwọ bu na o ga adi mma ohere ahi ga eji na abamba na agbolu na isi onwu e mana onwe ndo otulo wa agwa ha ga agbọbala e ma himere yan nga gwa himere ha ga ji ha ga agbọbala ugbọala ba fe unu ke but onwe but mana mmadi so na ala aga ma kponya ha mana so na ala onru mmadi ji ugbọala mmiri zuru mmadi wuru ugbọala ya pia na nje kuzo pisa johnson wuru mmiri de si sama ahu ya si tondo ha gbogbu kwa ya onwe si mba aga iba bia onwa ga ibia ya to ale manya bye ihe oku gebe si ya mekuri ya o tondo ga iba bia onwa ga ibia o mistake he wu proza wara wara o ma gina gbatala mmiri de si ogwe kem a chọrọ m enyi ugbọala achọrọ m inwe moto echi ya elebe m si ehe nọ ụfọdụ n'ime unu ewerela ọnụ mechie ọnụ ụzọ moto unu ụfọdụ n'ime unu o kwesịla ka mmadụ lachaa gị moto kemgbe bụtụ maka ọnụ ọjọọ gị leenu ya onye ohi ihe moto ahụ ọ zoro ya ezo nna ịma ihe na-agba mara ụfọdụ n'ime anyị ewerela ọnụ duga ndị mmadụ ụlọ mkpọrọ ịma onye onye ahụ maka gịnị ya bi na yard ọ na-eriju afọ ọ na-aghị arụ gị nri ọ gwụchara onye enwe ihe o mere go ifule ya ohi egwela ndị uwe ojii na ịdị shọ na onye awa onye ohi na ịdị shọ na this country na mmadụ na-eri ihe tara m si na-ede mmadụ niile ọgwụ gị gị sị nwaanyị adị m ka onye ọgwụ ego ka nwụka ihụ na nwoke nwoke aka ya dị ọcha onye ọgwụ ego ọ ka ọ bịa rịọwa gị nri mgbe ahụ ya wụrụ ezigbo mmadụ adị m adịghị mepe ka emeke gbapụ ya ọsọ gaa na ya bụ akwụkwọ sị chọrọ ka leba anya ugbu a na akwụkwọ luku n'ihi na gịnị ọ na-eju m anya mgbe ụfọdụ anyị na-eme chineke ya dịka chineke ọ makwa gị ihe ọ na-eme ya bụrụ na ị mara na chineke dịrị gị mma ị mara na jizọs bụ nke gị n'eziokwu n'eziokwu ịgwa gị eziokwu nwere agwa ị na-aga na-akpa anụ m ekwu ugbu a na oge na ọ dịrị m na mma mba o nwere agwa ị na-aga ị na-akpa ya bụ ihe ọma mere mmadụ gaa gbazawa gaa nwụjewe gaa na ahịhị gasị ha dịnụ onye a ka o mere ịta akwụkwọ luko ka anyị gaa na akwụkwọ luko netwọk emegbe nwe ya akụ agwara ahụ mana oge nwe onye ụwa anyị ga na ime ya nke taa anyị ga-egodo ya anyị ga-agụ ya na akwụkwọ luko anyị ga-agụ ya na akwụkwọ luko isi ole ebe isi iri na ise akwụkwọ luko isi iri na ise ka anyị gaa ebe ahụ ugbu a n'ihe baịbụl kwuru na akwụkwọ luko Luke chapter 15 from verse 11 to 32. When I got a boy, I said, here. Look, he's here. He said, I'm going to go. He's going to go. He's going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. O wee si otu nwoke nwere ụmụ ndị ikom abụọ nke nta n'ime ha wee sị nna ya nna m ka ihe ị nwere nye m nke ruru m ya mere o kere ihe o ji biri emesịa mgbe ụbọchị ole na ole gasịrị nwa ya nwoke nke nta chịkọtara ihe niile gawa mba ọzọ nke dị anya o mefusịrị ihe o nwere n'ebe ahụ site na ibi ndụ ịla n'iyi amụkwu nke na-anọ wee sị mgbe o mefusịrị ihe niile oke ụnwụ dara na mba ahụ dum ọ malitekwara ịnọ n'ụkọ oke na orejibereghị ọ gara ọbụna binyere otu n'ime ụmụ amaala mba ahụ onye ahụ wee ziga ya n'ubi ya ka ọ na-azụ ezi ọ na-agụkwa ya agụụ ka o were ụgbụgbọ mkpụrụ osisi karob nke ezi na-eri riju afọ ma adịghị onye na-enye ya ihe ọbụla oke na mgbe anya doro ya ọ sịrị lee ọtụtụ ndị nna m goro ọrụ bụ ndị nwejuru ihe oriri enweju ma onwụ na-achọ igbu m ebe a amụkwu nke asatọ wee sị m ga-ebili gakwuru nna m sị ya nna m emehiewo m chineke mehiekwa gị erukwaghị m eru ka a kpọọ m nwa gị mee ka mburu otu n'ime ndị igoro ọrụ. Amakwụ nke iri abụọ wee si, ya mere o biliri gakwuru nna ya. Mgbe ọ ka nọ ebe dị anya, nna ya hụrụ ya ma nwee ọmịiko, o wee gbara ọsọ gaa dakwasị ya n'olu ma jiri nwayọọ susuo ya ọnụ. Amakwụ nke iri abụọ na otu wee si, nwa ya nwoke wee si ya, nna m, emehiewo m Chineke, mehiekwa gị, erukwaghị m eru ka akpọọ m nwa gị, mee ka m bụrụ otu n'ime ndị gụrụ ọrụ. Ma nna ya sịrị ndị ohi ya, ngwa, chịpụtanụ uwe mwụda nke kasị mma, chịrịkwanụ ya yiwe ya, gbanweenụ ya ọla n'aka, yiekwanụ ya ọkpụkpụ ụkwụ nke ụkwụ. Ọsọ, kụpụtanụ nwa oke ehi mara abụba, gbuo ya ka anyị rie ma mee onwe anyị obi ụtọ, n'ihi na nwa m nwoke anwụrụ anwụ ma dị ndụ ọzọ, o furu efu, ewee chọta ya, ha wee malite ime onwe ha obi ụtọ. Ma nwa ya nwoke nke okenye nọ n'ubi mgbe ọ na-alọta ma rute ụlọ nso, ọ nụrụ ụda egwu na-eti na ụda egwu na-ada na ụda egwu a na-agba. Ya mere ọ kpọrọ otu n'ime ndị na-eje ozi ma jụọ ya ihe ndị a pụtara. O wee sị ya, nwanne gị nwoke alọtawo. Nna gị gbukwara nwa oke ehi mara abụba, n'ihi na ọ lọtara n'ahụike, ma o were iwe, o kweghịkwa abanye n'ụlọ. Nna ya wee pụta ma malite ịrịọsi ya arịrịọ ike. Ọ zara nna ya sị, agbaworo m gị ohu ruo ọtụtụ afọ ugbu a. Ọ dịbeghị mgbe m mebiri ihe I nyere m n'iwu, ma ọ dịbeghị mgbe I nyere m nwa ewu ka mụ na ndị enyi m mee onwe anyị obi ụtọ. Ma ozugbo nwa gị nwoke a nke ya na ụmụ nwanyị akwụna chimo richara ihe ijiri biri lọtara igboro ya nwa oke ehi mara abụba, o wee sị ya, nwa m, mụ na gị nọ mgbe niile, ihe niile bụ nke m bụkwa nke gị. Ọlọla n'okwu ma ahị na n'ihi ugbu a gị wechakwa ntị o ihe ebiwe m ụdị. Ọ sị, o wee sị ya, nwa m, mụ na gị nọ mgbe niile, ma ihe niile bụ nke m bụkwa nke gị. Ma anyị kwesịrị ime onwe anyị obi ụtọ, ṅụrịakwa ọṅụ, n'ihi na nwanne gị nwoke nwụrụ anwụ ma dịrị ndụ ọzọ, o fukwara efu, e wee kọta ya. Praise God. Ka anyị garịrịta obere ha lagharịa azụ, a na-enwe ike gburi okwu a na nkenke ebe anyị ga-akọta ya. Ị hụla na oge niile ọ nọ na-agara nna ya ozi. O nweghị mgbe ọ sị nna ya, bakwasị mụnwa wugebe laikere oriri. Dada nne, ịsụta asụsụ asụ ewu agadi igbu ya egbu. A ga-egbu ya ma akpagharị ọnụ. Adaigba gwara nna ya, sị nna ya ka e gbuo ewu ka taa. Adịghị otu ọwụ, o nweghị ihe ọ gwara nna ya. Ya bụzi na-eme ka a ga-asị na nna ya mere ihe ọjọọ. Anyị ga-arịrị etu obere ahịa lagharị azụ, anyị aga n'ihu. N'ebe ahụ nọ, anyị na-abịa abụ m Okebengala. Ndewo.

0: From jollof to stews, from soups to sauce, Tastemaker seasoning powder makes everything taste so good. Sprinkle, stir, serve.
1: Ndewo, ugbu a ọ ga-adị mma ka anyị gaa n'ihu na ya bụ ihe omume anyị na mgbe ụtụtụ a. Achọrọ m ka eleba anya na ihe omume dị na akụkọ nwa mmefu nakwa nna ya. Mmadụ nwere ike isi ugbu a oge ọ nọrọ sike mgbe na-agara nna ya ozi, na-erube isi, na-eme elu, na-eme ala, nna ya emere gị nka, nna ya emere gị nka. Ugbu a iwe ya bụ na nna ya gbuwere nwanne ya nke nta gara aga, lee ya na ndị akwụkwọ na akwarie sahisa vara gwodo bịa lee nwanne ya ahụ mee gịnị, mere ya ihe. Ebe nyanwa anọ kemgbe na-agara nna ya ozi na onweghị ihe nna ya mere ya. Gịnị ka nna ya si ya? Ihe ọbụla bụ nke ya ihe ọbụla bụ nke m bụkwa nke gị. Ị ma na ụgbọala ahụ ị na-ele anya ugbu a na onye agbata obi gị nwere ụgbọala, enwe ụgbọala? Ị ma na Chineke nwere ụgbọala? Na ị rịọla Chineke arịrịọ? Na mbụ na mbụ, nwedịrị ihe ị na-eme ga-enye aka ịnweta ụgbọala ahụ? Nke mbụ. Nke abụọ, ị rịọla ya Chineke ya ji nye gị? Baịbụl wee sị na ihe ọbụla Chineke nụrụ anyị kwuru na ọ bụ ihe ọ ga-eme. Chineke anaghị ala azụ n'okwu ya. Ọwụ mmadụ gasị m ga-emere gị ihe, emegidezi ya sị ka gwụla, mba, Chineke wụ ọka o mee ihe ọbụla o kwuru ka ọ na-eme. Ọ na-asọpụrụ okwu ọnụ ya karịa ahụ ya, ọ na-asọpụrụ okwu ọnụ ya, o jighị eti egwuregwu. Kamịgasị Chineke na lekwe mma abụọ. Chineke mma abụọ, ị nyere ya ụmụ nwoke ise, ị nyere ya ezigbo di, ị nyere ya ụmụ ụmụ akwụkwọ. Kama ị ga-arịọwa Chineke ihe ndị a, gịnị ka ị na-eme? Ka amalite. Chineke nna n'enu, ngwe ka m fewere gị kemgbe ihe a na 30 years m fewere gị. Di inye mụ, nwa inye mụ, nwunye inye mụ, ụlọ inye mụ. Kedikwanụ maka ndụ o nyere gị enye? Amaghị mụ, ụfọdụ na-eme ha ahụ ihe ọma mere mmadụ. Ọ na-ara ha ihe sị chai, akwa gị amaala mma, ma ọ sị chai, isi gị amaala mma, ma ọ chai, otu dị nnọọ dị mma, ịmakazi. Gazi Chineke nna, lee ihe na-emere onye a. Chineke, ihe na-emekọrọ onye a na-amasị m. Ị mara mgbanwe Chineke nna mere onye agbata obi gị ihe? Gaa ṅụọ ọṅụ, wulie elu. Ihe ị na-agwa Chineke bụ na tede Chineke, ị hụla ihe ị mere onye a? Ha, ọ masịkwara m ihe ị mekwara ya. Ọ tụkwara m obi ụtọ, ọ masịrị m na ị na-eme. Chineke, biko merere m nke m. Ị na-agwa Chineke ka o mere gị ihe ahụ ọ na-emere onye agbata obi gị. Mmadụ vụrụ ụgbọala ọhụrụ gafee, kama ị ga-aṅụ ọṅụ sị Chineke na lee n'ụgbọala, ihe elekwe n'ụgbọala mpe Emeka amaala mma, chai ọka ka mere n'ime ya, ekwe n'ụgbọ ala nke m. Gasị onye ohi akwa nwoke ọ nọ n'ụlọ, maka na gasị ka etu nwoke ga-echizọ moto, ọ nọ n'ụlọ in the morning, ọ nọ in the afternoon, ọ nọ n'abalị. Inube maka remote job aga n'ofu, ịga n'ofu ebe na-were gị kọmputa na-apị ya, ịga na-abịara gị. Inube maka ya? Ọ maka na ikwele ka mmụọ anyị ukwu biri n'ime gị. Chineke, lee onye ugbo anyị na-eme, ị na-enye elu, na-enye ala. Onye nke nyere ụmụ, inye ezigbo di, aka m mma, aka m ya mma. Chineke, m na-emere gị elu, m na-emere gị ala. Ị ma na ọnwụ na Hezekaya, mgbe agwara Hezekaya na ọ ga-anwụ. Ọnwụ na ọnwa na aṅa bịa gụwara Chineke. Chineke, lee nu nwoke akwa na ero 90 years, nakwa mmakwa maka nwoke agara gazi ohi dara dị. Ọ amara ka e ji gbaghara ya, ya gịsa mma ka ị ga-egbu na ngwanụ gbuo m, ngwanụ gbuo m. Mana agwara ya na ọ ga-anwụ. Ya gụwa Chineke. Chineke, m mere gị nke a. Chineke, m mekwere gị nke a. Chineke, m mekwara gị nke a. Chineke, m mekwere gị nke a. M ga-emecha ihe ndị a niile, Chineke ga-egbuo m. Ọ wụtụ onye ma ihe na-eji eme ihe. Ọ bịa gịlewe mpa sịkwa agasị wuo onye gara akpa agwa ohi, jide ya, maọbụ gaa. Maka na ị gaghị m na mgbe ahụ na ha niile wụ sent, mba, e nwere ndị ọjọọ. Baịbụl edeghị na o nwere mgbe Hezekaya gara ga mmanwụ atụ ndị na-eme ihe ọjọọ, gwa Chineke nna ihe mere ọ ga-eji hafụ ya ndụ, ọchọ ibi ya, ọ gagala onye ọjọọ agbuo, ọchọ ibi igbu ya. Ọ rịọkwara Chineke nna ka o biko hafụ ya ndụ. N'olekwa ihe ndị ọ na-emela n'ilu ikwu ya, ya biko lee ihe ndị anya, hafụ ya ndụ. Iwe m n'ebe nwanne nwa mmefu nọ na dịka mgbe na-aga gori ugbu a, onwe mgbe ọ sị nna ya gbuore ya ewu nna ya ajọ. Onwe mgbe ọ sị nna ya mere ya nka nna ya ajọ. Ka mụ na gị so gụọ ya ugbu a, ga amasịkwa ugebe. Agwụrụ m dịrị Baịbụl. Ihe m gụrụ bụ ihe dịrị dị. Ama mgbe dịrị ya. onweghi mgbe ọrụrụ nna ya ahịsị nna ya mere ya nke a mere nna ya ajụ mba nna ekwe ya mechu gebe ahụ onye ya ya gbaa m n'aka nna m ga-egbu ifena m ga-ata anụ ewu 3 times before nwanne m aha alọ mi aga m asụ akụ n'ọnụ nọ mi ya aga m esụ akụ n'ọnụ nwa mgbe gwara nna ya mebi ọ chọrọ ezi ezigbo mmadụ ọ tụrụ ezi ezigbo nwa ka aghara ịta dị ka onye hụrụ ụfọdụ nwoke ọ sị nwaanyị alaikiri ego gụnwa na-enye ego laikiri ego gụnwa nwoke na-eji ego laikiri eji ego ihe chọrọ onye ga na-akpali mmụọ gị ọgwụgwọ n'oke ọchịchọ onye ga na-akpali mmụọ gị hezeka ya nwee mgbe ọchịchị na-ege nna ka ala onye agbuo ya ọgwụ onye mmehie lekwa onye ka gbukwa ya ọgwụ onye mmehie ha afọ m a na m efe gị o pụtagologodo isi onwe ya chineke ka abụkọ mere nụ m ebere gbaghara m lekwa m mekwara gị nke a mere gị nke a mere gị nke a chineke biko gbaghara m ihe a wee chineke na-atụ anya n'aka m na gị abụọ each time e nwere problem ama m ndị enyi m nwaanyị di ha na-agbacha anya na-abata abata ha hụ m ha ewere ngụ ha dowe n'elu ọ na-ewute m ngaba sịwa even the worst wara all the worst the good part bụ na mkpokwa ekpere ana m chineke nna gọziri m ndị enyi m adị otu a mepere ha ụzọ mepụ na nnahụ ihe di ha na-eme na m chọrọ ka ha nwa ka ha dị blessed personally ka ọwụ ka ha nwee encounter with that blessing ọwụ nke di m nyere m mba ka ha nwa bụrụ ndị a gọziri agọzi chineke na he onye m nwaanyị chineke na gozikwana m nekwana m ụdị ka onye ga na-emekwa otu a ga na-emere m nke ga na-emere m nke pọtụgo nwa mba o ị na-agwa chineke ndị kwụsịrị ịgọzi ị na-agwa ya na ndị ọha gọziri meta ya no meta ya legwa awụ sent ọ gara ịgozi ya afọ gagozi windows a na-akụziri chukwu ọlụ ihe dị mma ka ọ na-eme anaghị akụziri chukwu ọlụ anaghị akụziri chineke ọrụ ọ nwere ike na-ahụta mmadụ dị ka onye nyanwụm na ọ wụ onye ọjọọ ọ nwere ike onye na-eme ọbịa ya ga mara gị zụọ noodles 100 cartons ovi ha were kashi nye ha sị ha lekọta ha kpere ha ekpere gụmakwụkwọ obi dị tait ilibeghị obi kwụọ tait ilibeghị obi kwụọ ya ege na anwụrụ ihe ga na-abara mmadụ kama ihe ga-abara mmadụ ihe mebie mana gị ele onye na-achọ ịdaka solomon onye nwe weta ya asịghị mgbe ndị a were nka mee nka chineke na na-emere ebere gị ele onye ka ahụ mewere ya nnukwu anaghị akụziri chineke ọrụ ya bụrụ na nwatakịrị nwoke a gwara nna ya sị ya gbuori ya nwa gbuori ya nna m ya nna ya ajụ baịbụl gara ede ya onwe mgbe o kwuru ya mana ọ bịara bekele m wa rit hụtawa ya na lee onye nwa nọke mgbe na-agara ya ozi na-eme ihe ndọsi ya mee na omere gị ya nwa ya gara gaa gbaa chapụna this is how most of you judge your neighbors judge your colleagues judge your siblings judge your friends just because na ị maara adịghị ike ha ị maara ihe ha na-eme na-adịghị chineke mma ị maara ndụ rere ure ha na-ebi ga ewere ya tụnyewere ha ọwụ ihe nwanne I don't care how you see this story but I'm talking here from the other side of the story ihe a wụdịka ndụ mana ga abụọ na-ebi maka na ị ma na onye a nwa na-agba aka n'elu ga-ewega gụọ chineke na lere onye ka maka na-agbaka n'elu echi echi ịgala ga gọzi ya were dị nye ya were ezigbo nwaanyị nye ya akwasị nwunye ya na-agbala bekee na-abata abata mana lee nwa nwe ezigbo mmadụ na-efe gị onye kwa gị n'iwe ezigbo mmadụ ndụ ka m jụọ gị onye nwere gị daa idea na iwe ezigbo mmadụ ka onye gwara gị na iwe ezigbo mmadụ onye kere gị mkpụrụ ahụ n'ime iwela ka ịkụrụ ezigbo mmadụ chineke na gọziri echi echi a gasị ha awụkwa ezigbo mmadụ chineke ha ọlụ ya gọzie na-akụziri chukwu ọrụ anaghị akụziri chi m ọrụ ihe dị mma ka ọ na-eme ohere ahụ ị ga-eji rụwa aka dịka nwanne nwa mmefu bịa rụwa aka ndị nwe maazị fọchin ya gaziri gị ihe a bụ ohere ị ga-eji si chineke na lekwa ihe a mere onye a ihe ndị ahụ dị mma chineke na biko mere nị m ya ụdịka ihe a na-amasịkwanị m Chineke mere mi o nwere otutu ekpere mmadisi gbara m ka mkpe o si na o nwere ekpere ọ nọ n'ekpe mgbe ọ na-achọ dị na ọ gwara chineke nna si chineke nna na ime nwaanyị ka ọ nọrọ naanị ya ime nwoke ka ọ nọrọ naanị ya ọ bụrụ na ị mere ya ị ga-ewere ifu nye adam chineke agụra hitere m n'obi ka ọ na-agụ m n'ime ma ọ bụrụ na m ahụ nwoke mee ka nye m nwoke ọ ga-agwụ m ga na-egosi ịhụnanya ahụ ọ si dịka ọ nọ na-ekpe ekpere chineke nna kpọtara ya di ya otu ibi n'ụbọchị nwa agbọghị olu begide mmadụ eti mmadụ eji ya gaa bịa rute gaa elewe gị lewe kama raịsị echiri oghere ege raịsị echikwara ọ gaziri ndị mmadụ onwe ndị agụrụ dị ọ naanị raịsị ka echiri ha nyere mmanya soft drink ka ha nyere ole nke ha nyere ha nyere ndị nke dị na kan ka nye ndị nke dị na rọba ma chineke nna gaa ahụ dị lụọ ihe awụ kọs ihe ụdị dị lụọ ị ga-atakwute ya aja maka na ihe awụ mmemme ọṅụ ka a gara o kwesịrị iruo ebe ahụ ugbu a ga-eme gịnị gị were obioma ihe ọwụla enyere gị gị erie a na mere ndị na-eme ha mee mmadụ ji ha kpọọ ka n'opi ịgada ama salwam di family and family onye ọwụla ala ị chọrọ ka mmee anyị na-ebigiwe nye m the money akwa ijide ego nye m ya ka mmee anyị na-ebigiwe ọ ụfọdụ n'ime anyị na-eme ndị mmadụ ji enwe topic to say maka alụmalụ gị ị gara mmadụ alụmalụ ị gbagotu akpa ha ha ha were ihe ha nwere nye gị ka ị rie kama ị ga-eri ya mechipụ ọnụ nsọ gị ga ebido kwuo okwu leenu chikwa raịsị na-eghe eghe hịka ọmara eji nwe m ike alụ dịka kama ngalụ kwuru kama eji amanọ naanị m mmadụ ekwebedị gị ọnụ nwebe na ejiro gị ị na-akpasa akpasa ka ị na-ere ere ị ka na-agbara bonko gị hụ onye mmadụ kwetara ịlụ kpọọ gị oku nye gị osikapa nye gị mmanya nye gị aṅara gaa jụla ihe ure enwedị gift ha nyere akụpe ka ha nyere leenu ndị adịpụ ọ ndị mmadụ na-enye unu lasensị ikwu oru bụkọsụ gebe ngasịka na mgbara unu agwa ọ ga-eme gị n'azụ nwantị ka ị ga-anụ ya because how did we get here ọ bụ anyịnwa ji aka anyị na-emechiri onwe anyị ụzọ ụfọdụ o nwere ike nnekwu bụ ị ga-ekwe mana ngakwuru nke bụ eziokwu ma ọ dịghị mma ya adịghị mma ị nwee chuz oge ahụ iji na-asị lee n'onye ka nwoke a na nwoke a dị m evenite ya pụọ nkwurik nwoke mana sekuriti ga-efu ya efufu nwoke na mefenet ya pụọ ọ wụ onye ohi chineke legbe goziele ya ayị oke ama m mgbe ụfọdụ ịmakwa na ị nwere ike ibute oche si mmụọ nsọ chineke ebe a nọrọ dịka gịnị ya kparị ya ka ịjụọ chineke omela agha ọ na omee nri oji ma chineke na nketakwara mgbe ọ na-eme ndị mmadụ lacha na chọọchị naanị maazị a chọọchị ma ọ bụ klin a dị rimind god pasto a na m eketere chineke si ya mgbe nọọ mgbe na-eme gbasa chọọchị ndị mmadụ naanị m na-anọ chineke na klin ere gị chọọchị ya dị ọcha mee oche arenji chineke iketakwara mgbe a na-enwe oche a ga-eji na ọdụ na chọọchị pastọ bịa ya nọ na plas m gara ga zụrụ gị ezigbo oche nye gị chineke I begin to remind God. Mgbe m gbara fuel mgbe m tiri bọb chineke na-ekwe ekwe ndị m na-emere gị n'ụlọ gị m ga-emecha ya ga-ekwe ka m nọ n'ahụhụ mgbe ọbụla m kpụrụ dịka ekpere ahụ bee ezigbo akwa before that day aga God will just show me love I swear for ndị mụ na-ama ekpere ekpe ihe na-elekwasị anya wụ lee n'onye a ọwụ onye mmehie ọwụ onye ohi ọwụ onye ama ọwụ ke chineke gị na-emere ya ahụ ihe na-eme adị mma lee mmụọ na-efe gị ahụ m ezigbo mmadụ nwe onye gwụ gịnị I'm here to tell you adịghị onye you and do nothing adịghị onye gwụ gịnị ọzọrọ awụ ihe na-eme gị chibi ike oshi ike ị ga-agbanwe otu isi ekpe ekpere ihe na-eme gị dị behubelistik kama na-ewu prayer warrior you don't know how prayerful you are jụọ onwe gị sị m na-akpa agwa nwanne nwa mmefu oge ahụ niile nwanne ya na-anọghị ya o nwere mgbe ọ sị nna ya gbuwere ya ewu ada ya ajọ o nwere mgbe ọ sị nna ya mere m nke a ya ajụ o nwekwa gị ka anyị na-aghọta ihe ugbu a ugebe amasị ugebe ahụ m onye ọjọọ ọ dị otu ọwụ na m kwadoro na ọ gara aga rifuchi ego e nyere ya ihe a bụ igosi gị na chineke nna adịghị onye ọ jụrụ ngwa ngwa ezi chineke na lekwa m alaghachitala m were mmeghe dị gị mma ọ ga-anara gị a na m ekwe ya ma echi ngịlu dị echi aga m elu ndị plenshet plen trauza nwe m ike ya ị ga na-eyi jin ị ga na-eyi polo ise tatu m oke ihe m na-elewu ị nwere obi eji efe chineke ị nwere obi dagara chineke ozi ị na-enye chineke ihe ihe gbasara mmadụ na-emetụta gị n'obi ha pa go di looks gi adin yem lewe m ji look gi me uti da basam mono fodi ni ma ni ta ndo ai ne bi kwesiri ka ajo ani ma ho di shori kwa anyi mma kira ke uti mo ma de were moto ba fe gi batagi me ha ma ga ma gasi huru moto ambe m ga azu ya m ga agbagwere gi mmini gbara mu m ge hem ge me gi eh the worst to get a ni she ba na ere moto you no go near that place I ge eru ya maka gini iwe lonu gi bo chineke ni cho ugbala e gbara chineke ni cho ugbala maka onye ha amago ma o mati na gbara gi mmiri ogo gbara ihu na gaje unwe nde unbo bele hunu ha o de hoku oku they are always in a haste ba na emele vunlo ni owo nu nya ha gbara lowe ka ta ka chineke bere moto nye gi chineke nye gi moto mbu moto ka na maba fege ge ko wa nu ojo chineke bere anye gi She the garden man on the beach. And what she did, Kenya? Mother, no, no, Bapo lawyer. He got an opening. A Bapo law. Can we get it? I see big one, my partner. The time I got me, ma. Unless my rice or bank, I give Walla, Ugebe. If my rice, Allah. I got a little mono. Bom, Mumsamba. When I will order Jilla, I will rice before we pose off with ready way. Take a neck and a dick and your mammy and that. Me kwa ni sino lom. Oh, tani shee me ye. Ebele di ka bank. Ebele di kebe mati na gano lo beko. Ne tiye ko, ne tiye ko. Inwe li kena si. Bele afa ato afa na afi isi. Ya malaki mama ze fortune. Ebele me bele afi isi afi isi. Ngo be nge mono. Di de. Chine kena gebe pese chapte ebele gi. Tema na ka sine gwo logu yego. Eka sine bribe bro chine ki. Haga amano ote ele fo ware ebele. Udike ebele mna bank kara mwam. Tilo wagu. Mama ga like ebere onwe ihe onwe la ga ehem na afọ ga like ebere no wa maka ebere m na park romum o do minimus kama ga ekpe ekpere ke ebere acho ebe ga ga kama echeri uzo ka hari nulo ze hunu lo nka oru ka ka wosu ya ga ebere ga wa e try na ebe m na ga ga lota nnachi nti mmemme ga abia richanri buri ga ba ebe ojo you no go return iga anwu nuzo like iga na aga aga iga de ebe ahu I got dear, you go die on the road. You don't go reach that place where you won't go. Mother, no long back. Yes, ah. I'm not talking about the standard, the equipment, the theory, all this design, Adam. In where they go? We battle in where? In where we battle? I did him when I get a little chicken that goes to when I go to the name of Tuakaya. For the moon, Mother Dash, I give you back. Gina, you had the Gina win 2004 on your name. Chai. Ima eh ya wona igetinye okwu nda no ndeka na waka na gwonwum iga hu no nwuru fudi ihe ni ewele aka ga emesu chonwu kembe mmutara ike di n'okwu onu nazi wo mna gi na-ekwu ka ojo wo mna gi o nwuru aka nga ku nko cha ya manye hu fo kpoku o nwuru otu nwa class na secondary school himrim ji na-ekwu ihe awu na owo na nwanne nwa mmefu akwuru okwu agara emere ya mutakara mbo bula utaka ona kunne nne ya ihe na abara nne nne ya mba so wa chiro nyim wine ga nula ya mbe mno no ma ahia ma ga de ge la no ya ma na no nne na na ebe de wa na nwolo gbua anwola mo akubula mo aden do hafu no mo aden do hafu no mo ma bata mas aden do lokwe na kro aden kwe na kro ma ihe de boy arosh ya mbam kuma kro bibim push o ma ka chike ku mbo fta na ezi ya mi amma e ma ndi ibe anu ekwe ka ntwa na ba na emi mma na the whole Abia state kupro ndi be kan ya anya na mama na leme ma nwoke anya ma nwanya anya ma ayi mo I nta wo ihe ga do pom pom shi ga para everywhere ndi be ko na ile anya anya wa ni nna ma wala na egbu no ma ha ga wo ndi be ko o para chire ndi be ko anya o ta kede were ma na ejim na anya ma se mu akwa agu nwanya de kam ndi keke ndi fanya shi ka bengalo si yoga ma se mbambu no hafia meti fu slippers mbaro kwa na melo si ya adendo sabka mo akile chana wero ma biog ya sam eno we him give nam ta ma se he no wa ne ga ri oni kan kan bon ka bo na ihe ma na ihe egbe ga na achu gi for years that guy no dey o ma he ni mo anya pom na phone sim chi de ma no no no me na nwanne nwere problem ndem ma mi fu slippers no uzo na mi road no na afu si onu no le him gbe nwanne mgbe exactly him kru sinche de mabi kemela nota kemela mna gam se onko ihe mmere o na wonna gi ji mabi igbu maka na msi akwese ko grandmother gi ihe adi hozo mmere imanandara mo ma ahia hu da guy of recent ibre ma akwa masim pam na na regret mere m ji kwu ogwu ojo masini kin na gbaharam gbahara ya ike di nuku onu ike amen ihe o wole icho ka chege na mere gbe wa chineke awi go wa chineke chineke le kwonye ka onye awu onye ohi agosi kwale ya igosi ele ya le nemu anu ngam na efe gi wonye ana akuziri chineke oru ana akuziri oru frase ifegedia agere chineke jonu ke uwa are you kidding me chineke jonu ke uwa mbu egekere uwa jio agari ji aka if I use hand now why you use mouth to do am agari ji aka ke uwa o ji onu ke we na igwa gi na inwere ikikere ikwu ihe ko bena mmizi na ntoge kami ga emuta ga ewere nke gi etu onye na na emeta emeta onye onye mmehe chineke na kwesi mere amara ema ọpụrụ na ị ga-ekwe lechaa ndị ụkọchukwu niile gbara otokpo ị ga-ahụ na ọtụtụ n'ime ha nọbụ n'ụwa na-ebi ndụ chineke aga ebe ahụ gụrụ ha gụbata ha n'eme ụlọikwuo chineke and onye ọbụla gbara oringo bifo ofewe chineke ofewe chineke ọ na-efe ya ka na nwụ anwụ karịa agụ ma mụrụ n'ime ụlọikwuo chineke gawa ihu adịghị gị mma gawa azụ adịghị gị mma maka na ha edetụla ihe uwe ire ha hụrụ onwe ihe n'ebe ahụ ha sị chineke na ele ụwa ma ọ dị mma ọ dị njọ ekwere m ekwe na aga ma gbaba n'ime Jehova ga-akọ pam pata pam pam pam pam pam ha ga ebe ihe gara lasia godo nọ nọ n'ime chineke lasia n'ime chineke nọrọ ebe amaghị m onye na-ege m ugbu a kemgbe afọ ntụ gị gara aga ihe na ọwa jọjị chineke agọzi kpele onye a chineke lekwa onye a na-eme nka gị bụka ga agọzi ya lee nụ nwa na-eme nka ekpere a dị simple and short ma ihe gị ikpe ka ịmụ ntị ma agwa ga ọnụ ma ihe gị ikpe ọka ka na omeme ome nta ome imo chineke lenu nwoke a ị mere ya nke a mere ya ihe ọma ndị ahụ o mere ya na aga you begin to call them forth si gị nekere m chọrọ ịhụ ihe ndị a n'ime ndụ m m chọrọ ịhụ ya n'ezinụlọ m n'ime ụmụnne m n'ime ụmụ m ga-amụ amụ n'ime ndị enyi m gaa nọrọ etu onye gị ma aka awara awụ ka ele ya bụ ndị ga-akpọta na ya bụ ga ka gwa n'ihe ha ji n'aka n'oge ya bụ ka anyị gaa n'akwụkwọ nsọ gịnị bụ otu ihe mụtara na nke taa n'oge ka anyị gaa n'akwụkwọ nsọ aka bụkwa ịfasatotu atọ atọ ise ise itoolu atọ ise asatọ ka anyị gaa na ya bụ ozi ọkụ Facebook anyị bụ Rose FM 101.9

mere oge ahụ ị ga-eji bịa chọwa nnọọ onye na-anaghị emete ya, onye na-emejọ emejọ, onye na-adaji aka, onye na-aga n'ụzọ na-ekwesịghị ekwesị. Ọ ga-adị mma na ị ga-ahọrọ ihe ndị ahụ bụ nke ezigbo ya na mmasị gị na ndụ onye ahụ were ya kpere ekpere. Oge gbana m eme ya eme. Ọ bụrụ na m elela anya alụmalụ gị masịrị m, otu gị na-adịghị si na-eme masịrị m, m ga ikpe ekpere, m ga-akpọ aha gị, kpọ aha nwunye gị, kpọ aha nnụnụ abụọ. Chineke lekwe nda, m chọrọ ihe anyị na-eme na ndụ a, Chineke mekwe ya na ndụ m. Hafụ ikpere Chineke kọmplain gwa ya na ndị ga-ekpochi ka emere ya ahụ, ogwu ka gị fewe ya, ogwu ka gị mewe ke ya ru na ọ gịwụ Hezekaya ma ụwa mebiela. Hezekaya mgbe a gwara ya na ọ ga-anwụ, abịa sịghị mma, m ga-anwụ fọ wọt, maka m na-emela Chineke memekwa ke meeme ke. Ọ sị Chineke na lekwa ihe ndị m na-emerela gị Chineke biko, m ga-emecha ihe ndị a ga-abịa bịa gbuo m. Ọbịa sịkwa Chineke lee lee ndị ede John, maka nke maka wa onye ohi, nwa ya na-evu egbe na-agagharị na obodo Jew, na-agagharị na Nazareth. That is what you are doing, and that is why your blessing is not coming. Maka oge ị ga-eji kpee ekpere rịọ Chineke ihe, iji ya na-ata ndị ọzọ ụta, ndị obi gị na-eme ka ị kweta na ị ka ha mma, na o kwesịghị ka ha mma mere ha. It is the truth. Mmụta etu ị ga-esi ahụta, mana mbara nke bụ eziokwu, ị na-ahụta ndị ahụ ugbu a na ị ka ha mma, na o kwesịghị ka ị kwesị dị gị, ekwesịdị ịnụ ya anụ, a gị wee ezigbo mmadụ. Adịdị ezigbo mmadụ adịdị onye yiere, adịdị onye ewuru adịka ụlọ. Ezigbo mmadụ adịghị onye mere ya. Adịghị onye mere ya, nwanne m. Ya mere, jụọ onwe n'ụtụtụ asị, kedụ otu m na-esi ele ihe anya? M na-ele ihe anya dịka nwanne m nwa mmefu, ka m na-ele ihe anya n'ụzọ pụrụ iche? Nke a bụ egwu si n'aka Austin Adigwe, ọ sị Jesus never fails. Ya wụ na Chineke anyị na-efe anaghị agharịpụ agharịpụ. N'arịbeghị nọ, anyị na-abịalagharị azụ. Ya bụrụzie oge ajụ ndị si na baba na mekele ndị kpara akpọ, ndị zipata ozi nakwa ndị kelere ekele o, na-asị ya gazie ru ndị na ebe ozi TikTok mụ na-ebe anya na-egwuru anya mmadụ dịka Fọchun, mmadụ dịka Ọsịn Adịgwe, mmadụ dịka Machi Gọzie, mmadụ dịka Strike Onye Baal. Asịmụnụ ya gazie ru niile ya mara unu mma, bikokwa ka hapụ ya na Rose. Abụ m Ukebe Ngala, ndewonu.

0: anak masa dah ni. Halo.
1: Halo, Francis Gati Rosa. Francis Jakuga Cukup.
0: Ndewo. Aku ni Fox Road.
1: Eh.
0: Aha, amam. Ndewo.
1: Ndewo, mesti nge emo rosa.
0: Nye gaza.
1: Eh.
0: Oge, eh. Abiara agwa Esther na na ti gbushi ndeke ha. Kedi ihe Esther gwara? Oge abiara agwa Esther. Na na matematu igbushi ndeke ha. Kedi ihe gwara ha ka ha me?
1: Ogwara ha ka boko we na bebere na ya na ndo di boya ke dupa.
0: Otwa! Olenda na kwa ka ga your hands the best. Isinye gaza.
1: Nenu mkampani ya mba kumbo.
0: Mba nga le eh. Ichere no. Kedi nye mele numu nego sefu jiri hui ilo.
1: Nye mele hati hui ilo una. Nke mbu una nga ha. Nego siye una ya kare ya hawa.
0: Utsua. Utsua.
1: Nga kwa una ote rohonro. Utu uwe jine tide kikire rohonro. Nga uwe jine tide
0: Now, we see it. Ihe ọbụla bụ nrọ gị, keep it to yourself. Ihe ọbụla bụ ihe Chineke nna gosiri gị. Agwala ya mmadụ, dosiri ya onwe gị. Ya bụrụ na ị ga-akwa ya mmadụ, ya bụrụ na ọ bụ onye gị na ya na-ekpekọta ekpere ọnụ. Ihe ikwe na-egwu ya ukwu n'ukpe ekpere ka ọ bịa na mmezu. Nereba hino aina biya amba to bede gwa lagara sana gana kampuko na magam magani pishida ma aka Uga Bengala. Nde wono. As I let it show that I met with you. Ke siki neke na ke ngwe hi riba mani ekusi. Na muna gizwa se ngwe la ni molo. Na muna ya pare ya la. Nereba hino aina biya ndewo. Give me some.